long dum gon pa ni tup satarang su century na la da se yapo teni jamyang gyal san zer ken sapat nam gyal zer ken tena nga ta kargil es kar de cho na tena time ji ka satarang su century na rang dum gon pa ko start jet ka la da se yapele ka la da ni mimang sama chong te teni gon pa sik chu se teni rang dum gon pa mata district kargil na gon pa che tup yotena tena te o changa zang khale yotena

titama lepchuk semene ngasang mafangs. Dishok bus mika lake sina sartans. Johannesburg na Durban la gantang shursajbi safari min. Gadiu shami sham na Durban la lep. Yang di chan pugangma nga lang se dishok bus silendus. Yang ngas ni anok du chatka basong ki dishok bi nasibul eni mutabiak ngari zindagi anok ngas tabdili khyong lupsare. Du batiksan la riska ni shokbi ni dun la malep talibe elumyot sane sinamze anuk ngas darsi kitabun la mene yang ga shokbi masispin yang der yapna dunya e dande anuk nga phok pasung yang nga shokbu silbi waqatang mathop yang dus base ni kitabi elum pong mehdud chasung ngas samet ki mutalia be time pong mahdud chana duni haganuk chokpe song semen chukzere balki dius nga lek sina faida tangmaches ga shobi sil sedna dos ni singin na dappe ka asartans dena chuga di shobu sang ni singi ka asartans chekpa na dias bisyo chuk har insani bala dianuk ki ganuk sagi balayat gobra khanchigi ni sere sis bisyo chuk Gobra khanchigi laspen qadir bagoshin ga chosla wakili lashik lasi qadir betna chezerna har shakhs la hagyut gachu ga rangi santukspo banarik sumerisi dus bisetsuk sakbatir galbana pur sukun zindagi mazduruni in yani kisan na karigaruni dekana ngas samet gomagui sperao ngasnal lartas payatin Nisresi spirao nisni anuk asrat songsepin amma sumiresi nisni anuk khayal met pin di toshik zbis duk duk zere yang de shobi anu di usel bana nisni a otbar basuf yang de kananga lungs na nga sam ki di anuk zbis yot pi lafus ba lafus ikangares ngari usul chose doni kangas amal buksam.

0: так барава жил цогри чену пая
1: гаса
0: а сакяд ят кан мет кан сага цог цогри чену я аснала ти диана кама нор сачаз диана ками нор сачаз бахстон лати нор сачаз я эрдерна ми хончаз ми ми хончаз ожу я нан на бичана мана пачаз ри нор жакча балан ри жакча я но шава ню ари гос памет су я дахсана такуля намза гюрени умана дунан ню ари гос ну я я оржен оржен ан кам чен ду я Marwaran kam chendu ya mena chis pugang mang atir bing ma jugang ya nusan la nama na do tsokhru da khasbe daksam kam kam yod yo chob mana jang pas pura had yo ya ta des na sitso la do parhan ki chane ya o ma mar dar ba de tsokhshi parhan chik chamin du ya
1: nusan la ata ponis ata ponis yo na tsan si chi ase chi tonal mashaqqat na mehnat bas sil kun sa julas do ji khudaksa atashi la shi innal
0: mehnat
1: to ya chana jo yani ta tam sil chama la tsug ji yo to ni ken ta tam sil fan keri yo et no nor bala oni ken da khsa ta tam sil fan keri lenin yo
0: nor bala ken da khsan fan ke yo dia yo kan la na yo dia ji khaniz na nor bala ken fan ken lenin dia san la na zo mang mo ja ni tsu ya zo tsong ni tsu ya zo ri na zo ri ya tsong na na man kho lo khori de ken yo ni tsu ya 50000 ri 60000 ri da khsan na zo ma ni ja pa me Yaxsan Jaqmamet da asnalla de azuni kashmar meni tsude. Daxsan zo yaqan izre repere jaga de adion lang yaqla yang atez ultan yaqla kyomadiya. Kyomsan atiz zo kashmadiya yang mishinu shini kana tamame de
1: dam.
0: Sir daxsan in na ya queen askor ba media daxsan na queen punang ati ya mishini kaskor chi ya asnalla na queen askor nga chi zamana na queen askor cha. Kase kyomse pier jazz odo tsogs ba chaju atiz bas kanini ares pugmang ara manang ati ba tse in na gro pang isu mang ares pugmas kyat. Zan rob yong cha, zan petang cha, zan petang se pogmas kia de tsuga kin yot tsupa juya. Man lap tanga ta di kashpar punga ta lus par goshin ma juya, gona juga nga tanga. Mal chi inna nga tes chi bana halali ka subchi ka di tsugla. Ka subchi bana da diri na zamane anu za cha tsung chashkon mek cha cha min duk pa juya. Ya nga tanga ti yul piang duk nasang achinomon lala zir bana nga tanga za cha tsung cha che susi bato la ti ka susu son cha che te ju.
1: Chana ni yirang daqsa barso ma juksba baru juksba tsuk chana baru eris haan chi basi sakit nga tsuk shi basi taba tsui kana sakit leni in yang sakit ikan ira tsamzi fayda yon duk deskor la chik
0: daqsan nga baru tsoga duksi in julo mana atu ginia duksi nga sabzi tsong macha diya nga dera duksi na yang nga dalemi dukpa diya nga rang kashpar chan sana diyo tsogla kashpar ila ziriba kan in ya daqsan nga dira nga sabzi mingina nga tsashi jaksi yo chuk lo suni bi son sin yadeyo nanga yanga ta dia chinumun la bar so ga chinumun la ju ju zire ko ni kana lur ji kyon se yaduna er der na ti ta anu ni kana lur ji nyo se kyon se ta cha ju ya ta sa na yuri ana mana ban son de na ti sa kya ti la lur ji ta cha du ni kana cha ya to la guzara bat pa ju ya ta na pru na ti pru bas bi si mi na ya da an diri zamane anu sa manga i che zamane anu dia pru la rti rin chi ya ka pi pencil rin chi che sam se dia tsog ri bat pa ju ya ta mak pe kal tsok ale ma duk pa ya men na ko nga ta sot kale duk cho thik min ma ya ta mo in na bu sa in na sa lo se na pi anu la shi ba na nga ta ga ma do mo ba se sa cha tsong cha che de ju ya de min na cha ya cha shi khong si yo dia cha shi yo si yo dia chon ma ta ba dia chon ma er de na len ma dia no chon ma len ma ju phan ke yo ru pa ju
1: ma ke shi mo la ka chon ma ne re sa de sa khe de ka ta ba de nus ko la chi mo la yang do n ga tsuk shi ga tsuk ta ri ka chi ka ta ba
0: ya sunma tapcha ju nga cha zia asnalla chok smo sena nga cha zin khalo an tapcha ya ya spocha an tapcha ya de kana nga chang yambo yambo khalo chong cha ze sunma chong cha spocha sang chong cha ojo de kana nga cha skulia sabzi zbiari mina ha gwa spocha du ni kana de kana kulia ha bi mana ha sa ang khong cha ju ya er der nga cha de tok ba se khong cha ju ya de tok kas par ba se du ni kana sabzi wa bzi nga ti achno mun la faida du pa ju nga tes ga kas parshi basikan koshish banata ya mian chashi minu ya koshish bar ko shadu ya chano mosa hangati ya chano mun la ngati jo in ga chano me yo na dale ma duk pa rein ka sub chi rein ba chan ya rein ka sub chi bana ran aram ba se rein pe ne kyang chi chi ame na chi mi kol cha song de ju phu chi ar ko shi chana nga tang ga na chanu phu ni aman lar so tenu de pe ne
1: bilkul jo na
0: aman la pe ne aman lar so tenu de aman lar so pana aman la yot kan chiz na ten met kan chiz ga na ten
1: sto
0: ma che dia tsokh shi basinga tes kash pas chi bana aram basinga tan na phuni bas pura ha chenu pa ju ya yang ma kho ni kar so cha cha minuk pa tan kho ka men na chi kal cha cha minuk pa ta kho spe nik tan tan na man nga tan dir basinga ti khoshi un kan chi kon sta un ne te ju dinga ti bas pura ha chenu ya phuni bas khode sha zara ha chenu ya

0: chan wax sen wax pin se di ka skyo te nga ti program nyen kanun la yeri samzun na jaltan mulchas la o ju chari mo assalam alaikum
1: wa alaikum salam
0: dari sak payan tes hina fatimi ka natri su gen ni chut pin jatri su ni ambo di nya chano mo program po choms nan me duna ya program na yambo yan ta na tuk tuk di man ponga cha ijaza chas de bazat ya ju khoda nar samani faryan

0: ratang insani ka skid zuk rgal ya ngati rgal bi namze anu ngati ka chi chi phok du ni zikir bu khare ke met pina ju di lu yanu
1: ta dyana dare ke mu do to shion do pa jungar gas de gas pana ari jawani chot pana gatuk chi chendu ta dyan lep de bi de ta na lu ta tu khashi ta man lu nor de du pehle de tu maqsad pe pata chame tu
0: bilkul
1: yana aspera dare gas pana
0: lu maqsad pu ngatanga gocha duk pa ju amma ngates thene zer bana ngates du thik bas ngates nyan mang yan mana
1: mayan ma man ya mi go chik man yod me
0: mi go ngates pere ka du
1: ngates pere ka
0: ya bakhshis
1: bakhshis tangara gas pu pere ka nu
0: Ya bakhshis ya.
1: Ya bakhshis ya. Chana yuli nizam pong mana loba lo loba lo loba lo chote son. Nga chi jang sna misalan mi shi ya god chete nga tang hun mele shi. Ya bakhshton chet. De tana shi anang brasi spera mana metkan. Tar sugu yong chi nga chi der. Sugu chakse yakpa chakse yong chun. Sugu khal sum re jiri yong mat pata. Deo chap pasmulas go se tang chen juya. Takpa. Six yon chin dari nama six bu shesha me.
0: Marping mimina.
1: Marping mimina. Tade yon korel son de jo. Aski abe yon ushizan tan cha son. Ya bakhto ni mar tan cha son. Brej vivi qaga base. Gronsi la pasmun sa arta chin. Do ni six ka thak pata mar. Thak se kong es jak nisum thak pa mar po. Dean lep jo cha. Deka rel kok cha.
0: Mar na papa tan china.
1: Mar na papa. Mana papi mene mana spera met pin jo. Dari na di papa os tor chaunga last chik ni se ka man absu jo yul khaji os tor mil du yul khaji adu khas kar nga ti ziara la chakan haji chakan las nan la man papa na mar ta chin dia khar khor nga ti khemses pa ma kus tap chin yong zer chin de ka papa na mar ta se zo se cha chin rukhsat len chin aram du dare na de jaye ka sheik na braji na bieg bin se na man na nizam man khatum so Last thing is that Papa mana ade shirel yarajun haji pachasa don ladya Papa na mar potan na galba chacha duk samen duk pajua de Papa bras po thang zomba mindu.
0: Bilkul.
1: Dur damik mindu samen dia bakshi.
0: Inshallah haji sahab yang ati ata mespe de krim sunang ngates yang atang garpa in ngatang kargilu pa in ngatang bhotchi in musulmanin ngatsuk chospe gin nang. Chigna chigi ngati thundel pu ngater gyala jakse. Ya atapoy ngatis taksnan maskel bajak narik ngatis taksnik ngatara lushaduk ju chana inshallah yung mi ya ngati nasiluni sang ngati ka na sabak lanchin di tsokshi zardo di tsokshi ballo di tsokshi thumal ya di tsoga ngatang suna su di tsoga chamse duk pallo zare ngati nizam po ngata shik ba shik ba jak
1: jak nam manar damo
0: yalba inshallah yari disperaw ne kana ngati program yan khanu ni sang phan khelenuk Haji Ibrahim sahab Selmon adi ka skyote ngati program yan khanu la dia chimol chas bula yari ushu sari mozari dia assalamu alaikum
1: salam alaikum yan khan gangma salam alaikum meherbani shukriya